ayeme da ediame wo hunu ni sa wodo de tumi yo na wo de sa adisrade de tu nani mu a oyɛ na oyɛ na ɔka sɛ na sɛ wodo no wo yɛ ama wa fa bi sunanti ebi sɛ wo hyira wo wo sɛ wo su hyira wo pɛja wo wo sɛ wo su pɛja wo boa wo wo sɛ wo so boa nti de ɔyɛ ama wo so yɛ because it is more blessing to give than to receive na wura de nyankopɔn yɛ na dear in the realms of love